0: Style and Lotai Gaming, and a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansana.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
7: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Larota Gaming. They basically yoink the entire physical disc platform.
10: Try to get used to the scary terminal.
11: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
12: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
9: Join us again for a new Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: May nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
9: Alokohan!

0: Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Man.

0: Mobile FM and Cold TV platforms and featured via app New Way 5.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po na mag-a-po.
1: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

kasalanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***, tango, sira, b***, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

David Markets. Quality for life. Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Hello guys, ito po si Paracool si Redette. So what? mane, hindi po bad body to. Okay, so yes, hello guys. Welcome po sa Hangout with Mamon. Dito lang yan sa Smile Radio. And yes, kung nakita ninyo yung opening billboard, nakita nyo naman, no? Yung mga logos ng Hangout with Mamon since 2023. So, 2023 is the time that Hangout with Mamon aired. So, October yon. October nag-start itong show na to. Actually, konting kwento ng tayo, ha? Kasi, medyo ano tayo ngayon? Midori's Midnight Session? Charot. Hindi, ano? So, ayun, actually, nag-start ako for internet radio career nung 2023 when I was, kasi nung time na yun, nung umeri yung may tulugan, syempre na ano ko nakita ko, napansin ko, uy, open mic. Bigyan ko ng ano, it's my time to shine, kamo. Tapos ayun, nagkano na ako nung magiging show ko. Actually, it's a last minute naming eh. Kung tutusin itong Hangout with, yung itong name na show na to. Well, during the time, hindi pa ito Hangout with Mamon, as in M, as in Mike. Ano pa siya doon? Hangout with na noon. As in, kasi noong time na yun, yung alias ko noon, si ano ko noon eh, naging si na noon. Kasi, doon na nag-start na magano yung identity ko, bilang Mamon, doon sa, bilang na noon, since nung nag-start ako, umanood ng Bad Body, which is this month lang din, September 29, if I'm not mistaken, unang nood ko nun ng BL. Then, starting nung ano, parang ano pa yan, dry run pa yan eh. Tapos yung title card ng Canva, kung nakita niyo yung unang ano, yung sa unang part ng intro, ano, talagang, kaya sa Canva. Canva yung transition yung sa title card until it was shelved nung 2023. It's most likely because masyado siyang time constraining. Tapos kung di ako nagkamali, mga alas 10 or alas 11 siya inere, kaya very alanganin siya so far. Napaka-alanganin niya so far sa show na yon. Then, after nun, naghanap na ako ng magiging name ng show din nun because it would be disastrous if gagamitin ko yung name ni Nanon sa show na yon eh. Hindi naman ako si Nanon. Si ano naman ako? Si India Alpha November. Iyan. Ayun. So, ayun, ang dami kong ano nun, hangout sa Cool FM. Well, since na sa Cool FM, since nag-start din ako sa Cool FM nun, which is sister station na Smile. Hello po sa mga kalamaw natin dyan, na-miss ko po kayo. So, ayun, nag-start, ang daming mga name proposals, hangout sa Cool FM, in-scrap ko na yun kasi nalaman ko pa na meron din pa ng Cool FM Hangout. Then, pangalawa, yun yung programa sa Cool. Then, pangalawa, Nighttime Hangout. Yun yung magiging proposal ng name ng show. Although, ang problema lang, masyado siya generic. Kaya, tsaka hindi mo rin alam kung yung Hangout with Mamon e-ere ng gabi, e-ere ng umaga. Masyado siyang generic and kailangan pa ng resources para sa rebranding. Kaya ayun, naisipan ko na stick tayo sa Hangout pero hanap tayo na magiging ano. Until na yun, nung sa mga third episode yata yun ang Hangout Twin na nun. Ano? Doon na nagsimula yung mga katanungan na tag dito. Mga katanungan na kakaiba. At syempre, ang tawag sa akin, since noong time na yon medyo ano pa yun sa ano ni MSA, tawag sa akin noon. Ang daming tawag sa akin. Unang-una, Dr. Manok, Dr. Lamok, Dr. Balbon, parang halos lahat na ng ano yata na ano nila, na sambit nila. Until I pay attention on the word Mamon. So ayun, doon nag-start na ginamit ko yung naming ko as Mamon. M-A-M-O-N. As in yung Mon Special Mamon, Goldilocks Buttered Mamon. Ayun. So ayun, after nung ano na yon, doon na nag-start na magkaroon ng name change, which is minor name change lang siya, from Hangout with Nanon to Hangout with Mamon, which is the show that you're watching right now or listening right now, and the rest is history. So ang daming naging memories sa Hangout with Mamon noon. For example na yung tawa ko ng tawa, ako po si Clepper Demcanoy, something like that. A laugh trip noon. So tapos hindi ko alam kung meron pa ata yung si Terrybee na clip noon. Pero ang pinaka-ano ko talaga noon, yung nag-monitor kami for Star Magic.
1: Uy, magandang araw, Mamon.
0: Uy, hello. Hello, Gio. Magandang araw. Gabi ngayon.
1: Yeah, magandang araw. As in day. Hindi umaga. Kakalma lang.
0: Magandang araw.
1: Mamon, may balita tayo.
0: Oh, ano yun?
1: Blacked out Discord sa PLDT Smart.
0: Di ko lang alam kasi nag-ano kasi ako ngayon eh. I'm using Cheetah Broadband. Ewan ko lang kung ano.
1: Nag-block naman din sila. I think this is DNS ulit, so 1.1.1 pa rin tayo, guys.
0: Ayun, guys, kung gagamit po kayo ng Discord, especially for work purposes, use 1.1.1.
1: Kaso nga, parang hindi nga tayo gagamit ng Discord soon eh. Lilipat na nga tayo soon eh. Baka mapilitan tayo eh. Pili ko mapilitan talaga tayo maglipat eh.
0: Slack, pwede, charot.
1: Slack, Flaxer na lang.
0: Flaxer.
1: Tapos mag-telegram tayo.
0: Sorry, wala akong
1: telegram. Grabe naman sa telegram channel.
0: Ayun, so, back tayo sa ano natin ngayon. So, Gio, topic kasi ngayon is throwback muna tayo sa history na to. Kasi kung nakita ninyo yung opening billboard, nandiyan
1: yung... Ano yan? May Tulagan LARP?
0: Hindi. Yung intro kasi
1: dyan, ano... Dyan, i-play mo yung May Tulagan OBB Terby.
0: Sige.
1: Comparison.
0: May Tulagan kasama si Mamon at si Gio.
2: Magandang gabi.
1: Ano naman si Big Sander eh, no?
0: Hello pa ah.
2: Hello, Mama.
3: The views and opinions of the host and guests in this show does not entirely represent the views and opinions of Smile Network, Sandoval-Villap, and its shareholders. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Oy, fun fact, dyan ako nag-start ha. Ba't may gabi-gabok?
1: Ba't may gabi-gabok? Doon nagsimulang lahat, guys. Lahat ng show nagsimula sa may tulugan.
0: Oo.
1: Kumbaga all din yung hangout with Mamon OBB.
0: Go.
1: Ayos, ayusin mo yan, ha?

0: Salamat, Terebi. Salamat, Terebi, sa servisyo.
1: Salamat, Terebi. Okay. So, guys, hindi na po ito hangout with Mamon. Hangout with Pran na po ito. Pran's hangout pala, sorry. So, inaantay po namin si Pat na pumunta dito sa, ano, pumunta dito sa hangout with Mamon, charot. Well, actually, kung fun fact lang din, yung logo, yung title card ng Hangout with Mamon, which is my speech balloon, nagsimula yun ng mga 2024, mga April 2024.
0: Ano siya? Sorry, Mamon, balik mo na ako.
1: Okay, okay, sige. From Bad Body series. Well, yun kasi yun yung unang ano ko series ko. And magandang ano siya kasi, Hangout kasi, may speech balloon eh, di ba? So, ayun, in-incorporate ko yung ano na yun. Wait lang. Iano ko na yung title card or logo ng Bad Body. Wait lang. Iano lang natin to. Wait, ano ba yan? Anong Bad Body? So, ito yung ano. Ito yung ano ng, for example, ay, ito, Bad Body series. Ito yung hitsura. So, pero ano siya, ipakita ko lang dito yung Absaban era na ano, Absaban era na, ay yung title card ng Hangout with Mamon ng Absaban. Ayan, dito naka-inspire yung ano ng Hangout with Mamon. Kaya, nung inery yung Hangout, anong yan, nung inery yung Hangout, ay, muntik na. Muntik na. Malalaman yung mga email ko doon, puro ano, puro work. Ayun, so wait lang, nasaan yung ito, kung makikita ninyo yung ano, kung makikita ninyo yung mga nasaan na yun. Ito. Ito yung original na ano. Ito yung original na title card ng, ay, ito yung title card ng Hangout with Mamon nung ito yung kung saan nagano yung design nito. Medyo ano lang siya, and shoutout kay Asphere na gumawa na itong title card na to. So, pero in fairness, ano, in fairness, grabe, ina, speechless ako. Speechless ako kasi, nakatatlong taon na ang Hangout with Mamon, ha? Well, ano yung pinaka-favorite yung part ng Hangout with Mamon? Siguro yung sa akin, na favorite ko yung ano eh, yung kay KTR eh. Yung crash out eh. Ay, ano nangyayari dito? Ay, ano nangyayari dito? Main chat room, ano ba yan? Grabe. Ang napaka-unpredictable nun, nung time na yon. And sumakit, teng. Pero yung pinaano ko talaga, yung ang dami kong naging moment sa hangout noon na ilang oras akong tawa ng tao. Paano ba naman kasi kung ano nung pinagpapalit na nickname mo, kung ano man yan. Ang lala eh. Pakistani Earl. Pakistani International Airlines. Sino ba kasi nagpalit noon? Na inubo pa nga. Ayun, so and ayun, ang dami ding nangyari yung ano, ang dami ding nangyari doon sa Hangout with Mamon, pati rin yung ano, yung incident ni Jograt. Lag kasi na laptop ko noon. Then, bigla na lang, ano, di ko pala alam na merong bomba na, ano, bomba na nakatanim dun sa Discord chat. Aray ko talaga. Pero in fairness, ano, salamat sa bumubuo ng, sa team ng, na naging part ng Hangout with Mamon. Salamat lalo-lalo na kay Gio kasi siya rin yung nagiging si Gio is one of the a guest host palagi sa hangout madalas sa hangout with Mamon. Then si ayoko na sabihin pero yung Spanish and Light. Spanish and Light. Yung sa Spanish ng Light. Yun. Kasama rin siya dito. And si Asphere. So kasama lang natin sa The Fellow Gaming Podcast yun si Asphere. And parehas kaming nasa ano ngayon, parehas na kami ngayon nasa corporate world. Hindi ko lang alam kung anong, pero shoutout Asphere, namiss namin yung kapehan nyo dyan. Kailan kaya mag-o-open ulit? kailan kaya mag-o-open ulit? Oh, by the way, meron muna tayong breaking news. Kapapasok lamang po na balita. Via DZRH, nag-release po ng block order ang DICT against Discord. So, oh my God.

0: Wait lang. Pero ano, ma'am, abangan niyo po yung ibang mga detalye mamaya sa news radio kung meron man. So ano muna tayo, back to regular programming. Okay, so ayun, magandang gabi. Ito yung okay, magandang gabi sa inyo lahat, mga kalamaw. So ayun, ang daming naging ano, ang daming mga happy moments ng ano, ang daming Mamon Secret Files, and also yung Anong Say Mo na tinigil ko rin kasi parang ang daming ano, parang medyo abusado yung mga katanungan, parang ha? Seryoso ba itong mga tanong ninyo? Kumbaga parang ano na lang ba? Then after nun bumalik in-scrap ko na yon. Then, para paraphernalia, which is bumalik nung time na yon, which is bumalik last week sa Cool FM. Ah, sa Cool FM! Cool FM! You need to Cool FM! Smile to! Kabila yun! Kumakabila na naman si Mamon.
1: Nalito.
0: Ayun, nagpapasalamat rin ako. Actually, nagpapasalamat ako kay na pinayagan nilang umere ang hangout dito sa na ilipat yung hangout dito. I-airi ulit yung hangout sa Smile Radio. So, I'm very happy dahil nagtuloy-tuloy pa rin even though na naging ano tayo, itong hangout with Mamon, take two. I'm happy na I still continue the show despite the fact na I'm very busy sa ano ko ngayon, sa work ko ngayon as a call center agent. Yes, call center agent po ako, guys. So, ako yung nag-handle ng mga soup call, ayun. Pero wala naman soup call so far. Pero ayun, salamat kasi nagtuloy-tuloy, tuloy-tuloy pa rin yung hangout with Mamon, even though na wala nang ano, even though na soup call. Akala, yun nga yung pagkaanipan niya eh. Ayun, akala nila sa ayun, yung soup call or ano, pero wala naman kami soup call doon so far. Konti lang, pero namamanage pa naman. So, grabe. I'm also thrilled on the next carry kasi abangan nyo guys kasi this October, kung di ako nagkakamali, magsisimula na po ang Mel and Joey. Magano na kayo. Magplansya na kayo. Maaga pa bukas. Abangan ninyo kasi baka malay ninyo yung hangout with Mamon. Baka malay ninyo yung partners Mido and Mamon pala. Is magko-continue na. Shoutout to Meads. Shoutout Meads. So looking forward na maging ano tayo ngayon. So pero for the meantime guys. So ayun guys, bago muna tayo so susunod so the next part naman na. So, susunod natin pag-uusapan mamaya is kung totoo bang, fact or bluff? So, totoo bang nauna ang Samsung sa lahat? So, abangan niyo yan. Magbabalik po ang hangout with Mamon pagkatapos ng ilang paalala.
2: Introducing Innova Star 14.
3: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh! Imagine buying this that I don't

0: Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lagtas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon.

Okay, so we are back on Hangout Twin Mamon. Dito lang yan sa Smile Radio. So next naman natin pag-uusapan ay... Alam nyo na. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Ang next natin topic is about nung so since nilaunch ng Apple ang iPhone Duo nung last week, anong ano nung unang week ng or nung September 9, syempre hindi syempre marami ding ano, syempre usap-usapan din yung mga comment na uy, ngayon nagising ang Samsung about doon. Bakit mag-chat na lang daw kung magre-reheat pa ng ano, kung kailangan magre-heat ganoon. Pero ayun. So andam so ito na nga pinakamarahil pinaka ano sa lahat sa buong ano eh, sa buong tech industry, especially sa mobile. Well, hindi nandyan yung karera. Buhay ay di karera. Ay, iba pala yun. Iba, iba, iba. So, nandyan yung karerahan, kung sinong mas nauna, kung sinong mas nauna, una sa balita. Ay. Mali, mali, mali. Lizzie NM yun. So, kung sino yung nauna, kung sino yung yung pinag kami nauna eh kayo na late lang analit kayo or whatsoever. Alam niyo na nakakaano na nakakatawa lang kasi hanggang ngayon ganun pa rin yung ano, ganun pa rin yung mga galawan ng mga ibang mga fans, especially yung mga fans ng 3 stars in Korean. Ayan. So, unang-una, ang daming mga naging, so, ayan, ang daming mga naging comparison so far. So, unang-una, ang pinaka-unangan nila is, sila daw nauna sa wireless charging. So, noon ni-launch ang iPhone X at iPhone 8 series noong 2017, siyempre, nandyan yung mga Samsung fans na kami daw ang nauna since Samsung Galaxy S6. So, S6 ang pinakaunang phone na merong wireless charging built-in. Pero technically, nag-start yung wireless charging ng Samsung nung Galaxy S3. Kasi ang nag-start yun sa S3, well, ang ano lang doon, no, hindi siya built-in actually sa, no, sa likod ng sa back cover, pero meron siyang pins doon para ma-activate yung wireless charging. So, ayun, una daw ang Samsung. Ang tanong, una ba talaga ang Samsung doon? Ang sagot, hindi. Dahil ang pinakaunang cellphone, pinakaunang phone na introduce ang wireless charging is palm pre. So nagsimula yung wireless charging technology sa palm pre, which is ano siya, ang tawag doon, nakalimutan ko na yung term. Pre-wireless charging touch, ayan, touch tone. So, pero hindi siya katulad sa modern ano ngayon, modern hindi siya katulad sa modern ano ngayon, modern wireless charging technology na ka-Qi. Yan, which is Qi, naka-Qi technology. Ano pa siya noon, talagang magnet talaga 'yon and di ko, ayan, electromagnetic induction to transfer power from a coil inside the charging pad. So, parang ano lang siya, parang medyo kaparehas lang siya ng
kaparehas siya ng ano, kaparehas siya ng induction cooker. Na pag dinikit mo yung ano, dinikit mo yung flat na kaldero, doon siya mag-iinit, ganun. Doon nagta-transfer yung energy using electromagnetic fields. Nag-start yung mga yung chi. Wait lang, when did chi? Chi charging invent, yung chi standard nung 2008. Then nagsimula siya sa okay, first modern smartphone with wireless charging. So, sino ang nauna? So, modern wireless charging. Hindi sa Pampri, Nokia Lumia 920. Hindi yung nauna. Then, ayan, sinundan na Samsung. Then, ayun, sunod-sunod na yan. Alright, so next naman, always on display. Inintroduce siya ng sa iPhone 15 Pro noong 2023. Inintroduce siya sa iPhone noong 2023 sa iPhone 15 Pro. Sa iPhone 15 Pro. Then, kine-claim nila na sila daw ang naunang mag-introduce ng wireless on display. Wireless on display. Always on display. Ayun. Sila yung nag-introduce ng always on display. Ang tanong, sila ba nauna? Hindi. Nokia ang nauna. Ang pinakaunang okay, phones in general, ang nauna dito is Nokia N86, which is dinonsya nung 2009. Itong Nokia N86. So, nagsimula siya nung 2009, and there it using a so ayun, doon nagsimula yung wireless on yung always on display. Then sumunod naman na-introduce din ito sa Lumia, sa Nokia, sa karamihan sa mga Lumia smartphones, sa Lumia 925. Sa Lumia 925, ang wireless, ang glance screen naman as their marketing. And sa ano naman, sa pinakaunang Android phone na merong always on display ay ang Moto X. Sila yung nauna in terms of Android. Then inintroduce ng Samsung ng 2017, ng 2016 lang sa Samsung Galaxy S7. Ayun. Samsung Galaxy S7 and yung sumasabog na Samsung Galaxy Note 7. Ayun. Yung Samsung Galaxy, ayun. So, naging controversial nga yung ano din kasi nung nilaunch yung always on display so sinuggest na Samsung na in-install ng Samsung yung ano yung wireless on display yung AOD. Hindi na siya original to be exact. Ang pinaka-ano talaga sa lahat. Ayun, so pinaka-official is official release ng Note 7. So ayun, meron pa silang tweet dito. Wait, pakita ko lang dito. Ayan. So meron silang ano dito, which is ayun, in which galaxy is it okay to steal competitor phones cool feature. So
nagkaroon ng beefy anang beef yung ano beef yung Samsung regarding on that particular feature kasi mahilig so syempre mahilig sila magsabi na kami nauna or ano ganito ganyan. Ayun. So next naman, unang smartphone, sila daw yung unang smartphone na may AMOLED. Mas meron pang mga unang phones na AMOLED, lalo-lalo nung kapanahon ng dikipad pa. Doon pa sa part na dikipad pa ang cell. Ba't may sinwen yan bo dito? Ba't naging sinwen yan bo to? Naging CCTV 4, CCTV 1, Tiny Central Television. Ayan. Meron pa, nakalimutan ko pa yung ibang ano. So, ayun, AMOLED display. Ang pinakaunang, ano dyan yata, Nokia, kung di ako nagkakamali. Pero, in terms of smartphone talaga, hindi ko lang alam kung ano yung una na Samsung mismo yung nag-invento. Sa Samsung na-introduce. Smart. Ayun. So, yung foldable. Sinasabi nila na nauna daw sila sa foldable. Ang sagot, hindi po. Hindi po sila nauna. Ang pinakanaunang smartphone talaga na nagana ng foldable is Royal FlexPi. And habang nagmamayabang yung ano, hindi nila alam, nagpatent na pala yung Apple nung 2016 for the foldable display. Which is, kung di ako nagkakamali, si John Turnos din yan, which is naging CEO din ng Apple. So, ewan ko lang kung anong una nila, ang una lang yata nila, yung S-Beam, yung pwedeng i-transfer from one phone to another, ganon. Pero di lang natin alam. Okay. So, ayun, for the meantime, guys, ano muna tayo, commercial break muna tayo, at magbabalik po ang hangout din naman pagkatapos ng ilang paalala. Wait. Nangyari.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, po ng fried chicken na yan, pangit lasa bo tango si ro bo si ro gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa ha?

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
2: Made from 100%

0: Nakalimutan ko pala mag-on ng mic. Ano ba yan? And we are back sa Hangout with Mamon dito sa Cool FM. And magandang gabi sa inyo lahat. And, uy, MSA, kamusta? Kamusta naman ang ano natin ngayon? Thank you. Ayun, so, ano lang tayo net? Balik ulit tayo sa ano natin. Balik ulit tayo sa ating balik tanaw. So, ayun, balik tanaw tayo ulit sa Hangout with Mamon. So, ayan. Okay, so ayun mga kaibigan, medyo ano tayo, medyo breaking news lang ulit. So, isa pang update pala guys. Ang cybercrime, ang CICC clarify na yung 24 hours extension ay granted lang sa Reddit and hindi sa Discord. And abangin nyo pa po yung mga ibang detalye sa news radio mamaya. Maya-maya lamang. At yun mga kaibigan, susunod na rin po pala ang Geekan sa Smile para sa Smile. Aray ko. Ayan, so medyo tense tayo ngayon dahil sa mga nangyayari, pero we're trying to be normal. To make the atmosphere normal. But for the meantime, ano muna tayo? Baliktad na ulit tayo. So, ano yung magano tayo ng so sa Hangout with Mamon. So ulit halos lahat din ng mga shows sa Cool FM noon nag-start sa May Tulugan. Kundi ako unang-una dito yung ano, ay yung Hangout with Mamon. And I'm very happy. I'm so thankful with Geometric Decamatis. I'm thankful to Geometric Decamatis kasi doon ako nag-start sa May Tulugan. And and ayun. Anong iconic moments niyo sa Hangout with Mamon, lalo-lalo na sa mga kasama natin sa Cool FM? Share niyo na po 'yan sa susunod nating episode, sa susunod na episode ng Hangout. And for the meantime, habang nag-aano rin tayo sa ating maghahanap na tayo ng mga balita patungkol sa ano. Ayun! Oo nga pala. Ba't nga pala ito sumikat? Itong tantang to. Wait lang. Pe-play ko lang. Ba't sumikat itong kantang to? Nagulat ako. Biglang narinig ko itong ano. Pati ako, na-LSS din ako. Wait lang. Ayan. So, ito. Ano ka lang yung music. Ay, wait lang. Yan, ako na yung chorus nito. Gulat ako, bakit biglang sumikat yung ano, yung kanta ni Laika Gairanod. Nakaka-motivate naman din yung ano niya. Ay yung kanta lalo na lalo na ako parang bahala kong mag-shift ng ano, career. Charot. Wait lang. Yan natin. Wait lang ha. Yan lang natin to ha.
1: Pwede naman ha.
0: Wala, hindi naririnig. Ayun. So, grabe, no? Pwede nang mangarap, guys. Lalo-lalo na kung ano, lalo-lalo na kung

Merong ganda ang buhay. Pag ang mundo'y sadyang makulay. Pwede na pong mangarap. Pero, libre pong mangarap, guys. At, pwede mo rin ma-dream come true yung, pwede mo rin ma-achieve, ma-manifest yung pangarap mo. Ako nga, nagka-iPhone eh. Ako, nagkaroon nga na cellphone eh. Charot. Ayan. So, ayan, ban gusto? Wednesday na, ayaw? Wednesday na! Ay, siya nga pala. Hello, ano, hello, hello, hello AJ, hello Meps. Kailan po yung airing ng Tita Meps Magazine? Ayan. So, hello, uy! Ayan, so, uy, Fluxer, kailangan na, ayan, so, hello, o, kamusta naman, rest day mo rin ba, no? Rest day mo rin ba, AJ? Tsaka, uy, Blue Wave, kamusta, hello naman, may work kanina, oh, buti ano, nako, huwag kang magpapuyot eh. Baka matulad ka sa akin na imbis 2 to 3 minutes naging 2 to 3 days yung sinabi sa ano, sa caller. Naging 2 to 3 days. Gulat eh. Sabi, ha? Ano, seryoso kayo? 2 to 3 days? Ganon? Ayun. Safe pa naman. Malakas naman ang energy ng ano, ng may-ari ng transmitter ng mga Nabaro kung saan naka-ere din ng JLR radio. Ay, ako. Uy, ano nga pala, no? Shoutout nga pala sa transmitter ng mga Nabaro. Sana lumawak pa ang reach, luminaw ang signal dahil ang JLR, walang labo-labo, high definition audio na. Ay, mali. Lumawak na ang coverage. Luminaw pa ang signal. Pero dahil kang JNR, walang labo-labo. Walang labo-labo sa JNR. Pero, alam ba yan? So, for the meantime, manunong tayo ngayon. Ang walang labo-labo sa Manila NCR JLR. Widescreen na, touchscreen pa. Widescreen na, touchscreen pa. Lala. So, ayan. Wait lang. Anong oras yung show ni Sen pala? Baka, ano ah, baka ma-overtime tayo. Parang 5 minutes na lang, ano na pala, no? Show na ni Sen. So, ano muna tayo? Bati muna tayo sa mga kasama natin sa Cool FM. Hello po mga kalamaw. Na-miss ko po kayo and hoping na ma-ere ulit ang Hangout with Mamon sa unang tahanan na ito. And also, abangan niyo po guys ang partners Mido and Mamon. And ayun na nga. Oh, ba't may ano nangyari dito, ano? Ayun, so bago muna tayo umalis guys, maghingi lang tayo ng 4 minutes sa ano na ito, ngayong araw na ito. So kung napansin niyo mga kaibigan, kung nabalitaan ninyo yung nangyari kanina, isa ito sa pinakahagulat na nangyayari sa ating bansa ngayon na kinakailangan na may na na sinisimulang kung saan sinisimulan ng
i-block ang Discord sa mga ibang tele, sa ibang mga internet as per order ng DICT. Huwag po kayo mag-alala, hindi po kami mananahimik at hindi kami mapapagod na maging hindi kami mananahimik at hindi kami mapapagod na mag-ulat sa inyo ng mga balita at ng entertainment at ng mga palabas na para sa lahat ng mga smileys. And hoping na ma-resolve ito and sana ma-lift itong Discord, itong ban na ito sa Discord. So ito lang guys. Ito ang Hangout with Mamon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok. At ito po si DJ Mamon. Maraming salamat. Magandang gabi. At mabuhay ang malayang mabuhay ang internet.

0: Magluluto si na si Gabo.
1: Kakuking!
2: Hey! Welcome to the third segment episode of Kakuking, mga Gabo. Wow! Ang lulutuin natin for tonight's episode ay fried rice a la Gabo.
0: Wow! Puyo!
2: Puyo! Yes, puyo talaga! Puyo! Ayan. Now, ayan, yun ko na yung camera ko. Diyos ko, Lord. Dahil, ayan. Kapita ko na yung luto ko. Uy! Diyos ko, Lord.
0: Uy! Uy!
2: Ayan na. Kita na yung kaldero. My God. Ayan na. Ayan, may kaldero na tayo. Okay. Shout out nga ulit tayo sa mga smileys natin na nandito. Mika Lim, LTG, Bayo Tayo Gaming. Nandito rin si Asti, Red Teddy, Cairo o Kaiju na Godzilla. Ay, char lang. At nandito rin si Mark Jogra. Hello sa inyo. Ayan. Aanda rin natin ang mahiwagang apoy, mga Gabo.
0: Mag-DJ ka nga dyan, Gabo.
2: Ha?
0: DJ ka nga dyan sa, ano, sa kalan.
2: DJ? Ano?
0: No! Baka masunog kita rin. Ano kami mo dyan?
2: Baka masunog talaga yung ano ko. Okay, mga Gabo. Now, before tayo magsimula sa ating cooking, eto muna ang mga ingredients natin for ating fried rice. Syempre, andito ang ating day-old rice na kanin na nilagay sa rep. Actually, hinaluan na to ng magic sarap. Yes! Kung sure may MSG si hindi ako katulad sa'yo, cooking disaster yung si pero ito nga, itong kanin to, mga Gabo, this is the type of rice that I'm gonna use is pang fried rice talaga. So meaning, habang niluluto to, eh, hindi to magiging clump or hindi to magiging soggy. This is the type of rice na pang fried rice talaga na maghihiwalay talaga butil ng mga kanin. Now, itong kanin na to, hinalo na rin to ng magic sarap. Now, kung si Uncle Roger may MSG, ako, magic sarap! Uyo! Yan. Now, besides ng day-old rice natin, we have, of course, itlog ni MSA. Oh my God, farm fresh egg na galing sa gaisano, tiyan lang. Okay.
0: Gaisano.
2: Next naman, mga Gabo, we have our luncheon meat actually na hiniwa into bits at nilutong para sa ating toppings.
0: Ano
2: meron din
0: yan?
2: Tayong ano nga tawag nito? Diyos ko, sana nga yun. Ito. Pure Foods! Chinese style luncheon meat.
0: Okay, Pure Foods. Okay,
2: Pure Foods! Shout out!
0: Kala ko spam eh.
2: Spam, ay grabe. Hindi kami ganun ka, ano pre, ka dato. Ay dato, wow. Nagbisaya. Dato puti, ay wag na lang. Okay,
0: uy, wag na.
2: Next naman, mga Gabo. Ayan, syempre may garlic. Syempre, ang fried rice, hindi yan mawawala. Ang garlic. Next naman is oyster natin. Yes, Philippine, Lee Kum Ki, Filipino style Kum Chun oyster sauce. Yes. Kasi instead of to yung mga Gabo, gagamitin natin oyster. Bakit? It will give our fried rice the umami flavor that it needs. Now, next naman, syempre, andito yung, oh Lord, magic sarap. Hey! Ang MSG natin. Puyo talaga. At may ano tayo, black pepper and our oil. I think, yeah, that's all. So, yeah. Yeah. Luluto na tayo dahil na-mention ko na lahat ng ingredients. Oh my God. Ngayon, iniwan ko saglit yung kawali natin, mga Gabo, para ma-preheat talaga bago natin ilagay yung oil. Kasi ganito, mga Gabo, pag inunan nyo lagyan ng oil na hindi pa nainit yung kawali, talaga maghihintay pa kayo na mainit talaga yung oil. Hindi maluluto agad-agad ang garlic natin. Ayan. The first thing to do, mga Gabo, ay tama, walang oil. Wala na. Munti ko na lagyan yung ano, yung garlic na wala pang oil. Ayan. Lalagay mo natin ng oil. Yan ang first step. Okay, konti lang. Hindi marami. Kung niramihan nyo, eh gusto nyo siguro ng high cholesterol. Good luck ka lang sa inyo. Next naman. Isang ating garlic. Yan. Lalagay na natin dito.
0: Sana damihan mo pa yung garlic, pero sige, okay na yun.
2: Pre, itong lulutuin kasi natin ng fried rice is only good for one portion.
0: Ah, so ikaw lang kakain.
2: So hindi na kailangan ng marami actually. Ganun. Kasi alam niyo mga gabo, actually nagluto na ako nito kanina. Yung pinakita kong kawali ng ano, rice cooker natin, kalahat, marami yung dapat kanina pero hinati ko na lang. Yung kalahati nun, niluto ko fried rice rin para lang sa pamilya ko makakain na din ng maaga. Pero yung naiwan, para sa show, syempre. Ay, ayun. And habang inaano yung garlic, mga gabo, next thing to do, bibiyakin natin ang itlog ng MSA. Okay. Ilan bang itlog? Maybe one or two. Depende na lang sa inyo kung gusto niya marami. And one egg na crack and another one, two. Total of eggs is two na na-crack na kagin. Now, what we're going to do next, mga gabo, is to break it up. Ah, break it up. Ah, sakit naman sa dibdib.
0: Ah, sakit naman, no.
1: Speaking of breaking up, pag niyo itawagan si Athena dito, aray.
0: Aray, wag. Buti lang umalis siya rito bago siya big up dito.
1: Yeah.
3: Kamo. What kind of fried rice are you making right now? Because I usually make fried rice with garlic.
1: Make Uncle Roger proud.
2: Yes, I will make Uncle Roger proud.
0: You will make the Uncle Roger.
2: Cairo. Yes, fried rice needs garlic because when you don't add garlic to your fried rice, what's the point of making fried rice without garlic?
1: Gabo, sabihin mo nga.
0: Hello, niece and nephew.
2: Ano sabihin ko? Ano sabihin ko? Ha?
0: Hello, niece and nephew. Today we are...
2: Hello, niece and nephew. This is Uncle Roger speaking. And today we're gonna make egg fried rice.
0: Egg fried rice. Puyo.
1: Yeah. Walang magdadala ng chili jam.
3: Cheese.
2: No chili jam. I am not Jamie Oliver. No. Hell no.
1: Mag-add tayo ng chili jam.
2: Never ever put chili jam on fried rice. Parang awa niyo na mga gabo. Bawal yan. You're gonna piss off Asians.
0: Okay, guys, huwag nyo ito ipakita kay Gab, ha? Yung may isasit ako sa smile radio.
2: Ano naman yan? Hoy! Ay, nako po! Ha? Turning back against me? How dare you?
0: Check mo na yung ano. Okay, Terrence, ipakita mo yung sinet ko sa smile radio.
2: Pero kayo, ha? Ano naman yan, ha? Mwah!
0: Wait lang, yan.
2: Hoy!
1: Ba't may corn beef ako nakikita dyan?
2: Ha? Corn beef? Hoy! Ano
0: TGF? Nilalagyan ng TGF corn beef!
2: Umalit ka yan!
1: Ayaw.
2: Wag mo namang bigyan ng salmonella ang niluluto ko. Ayon.
1: Now, ladies and gentlemen, ang sabi nga ni Gabo, ang importante ay malaga at malaga ay haya. Yeah.
2: Ang importante ay malaga at malaga ay haya.
0: Haya.
2: Bira kayo mga gabo. Okay, next thing mga gabo, dahil naanong natin yung itlog ni MSA na na-scramble na. Ay! Ayaw yun natin ang day old rice. Yan. Day old rice na. Yan, lalagay na natin. Ulitin ko lang, this rice has magic syrup on it. Yan. Na-mix na talaga ba? Beforehand, I mean. Yan. Haluin natin with the egg and the garlic. Yeah. Tapos i-break natin yung clumps niya. Wala talaga maiwan na malalaking clumps kasi we need the rice na pino-pino talaga ang maiiwan. Like buti lang talaga. Ayan. Wow, awakan ko ha. Oh, Oh, grabe. Alright. Na natapos na nahalo yung mga po. Yan. Haloy na natin na.
0: Oy,
2: i-cover na natin yung rice with the umami flavor of the oyster sauce.
1: Hindi yeah. Di ba kasama yung peanut butter dyan?
2: Anak! Hindi ito pansin kang doon!
0: Anak! Hindi naman
2: yun! LTG!
0: LTG naman!
2: Labi naman kayo, huwag kayo ganyan! Ano kayo mga assassin? Pinagbibigyan niyo ako ng request ng mga napaka ano? Grabe naman. What?
0: Yeah.
1: Ano? Tareb, pakita nga ng ano, pakita nga ng busy chat saglit.
2: Ayan ano naman yan?
0: Chili jam!
2: No! No! Oh my God, you're killing me, chat! Oh my God!
1: Ay, alam ko na, bukod sa chili jam, peanut butter and oyster sauce.
0: Oh, no!
2: No! Man, this is not pancit canton! What are you talking about?
1: Ay, in fairness, penge, I have my plate in front of me.
0: Oh, no.
2: You want some? Give me 1K fee.
0: Ipapadeliver ano? Ni Gabo one, ipapadeliver ni again. Gabo yung ano
1: say that 1,000 again
0: 1,000
2: oh by my fee na 1,000 to so ano yeah thank you.
0: Ipapadeliver daw ni Gabo yung fried rice sa ano sa LP gabi tayo
2: ng PC bayad muna bago kain.
1: At saka pag pinadala yan pag
0: is it that basically
1: yan,
0: pay as you order?
1: Eh, ito pa, pag pinadala na yan, pagka uwi ng Maynila, mati, panis na yun.
2: Oh. Ay, panis na lang eh.
0: Panis na nga.
2: Ano, sponsored yan, sponsored kasi yan ng BBC, we like to lose.
0: Oh,
2: ano
0: naman,
2: TGM corned beef na yan!
0: Terebi!
2: Ayan. Now, next mga gabo, nahaluin na natin ang oyster sauce.
1: Thank you, look, I'm not
0: oy, kidding. Oy, oh, oy, oy, oy, oy, wag mo ilagyan.
2: Oy! Mira!
1: That's a tiki-tiki-tiki-tiki spelling. Parang may tribal na ritual.
0: Oy, ano call 45? Mamaya na yan, Pang-inom na yan ni Gabo.
2: Oo, pang-inom na yan, no? Mamaya na yan. Napakahago naman.
1: Terebi. Save one box of cold 45 for Asti kapag pumunta siya sa Naga.
0: No. Wag. Alam mo
2: reserve yung, mo.
0: Dapat
2: yung, guys.
0: Alam niyo kung anong ibigay niya sa akin pagpunta ko sa Naga? Delight.
2: Ano?
1: Delight.
2: Oh my God.
1: Ayun.
2: Alam mo, Steve. Pag talagang nag-ano si Kuya Pao sa iyo, alis na kami diyan.
0: Hindi. Oy, Terep! Oy! Terep! May
2: ano naman yun?
0: May yan. Ano si...
2: Baga po! Oh my... Oy! Oy! Terebi! Para ba naman yung pating? Lumulutang lang dyan.
0: Oh, pang-inom ko na yan. Ako na iinom. Basta wag... Ako na lang mag-iinom ng delight. Basta wag lang si Kuya Pao.
2: Kaya mga gabo, kung hindi nila kita kanina, nilagyan ko na ito ng konting magic syrup, yun yung next step. Konti lang actually, para magkaroon ng dagdag lasa. Next thing, yung niluto natin yung luncheon meat, ilalagay na natin.
0: Mmm, sarap ang luncheon meat.
2: Yes, ito yung toppings nito. Yan, halo-halo lang din natin.
4: Wala lang.
2: Yan. Halo-halo lang talaga.
1: But may delight sa gilid. Meron na itong delight sa gilid dyan.
0: Iinumin ko nga ni...
2: Eh, siguro, siguro hinahanda yun para sa akin. Ay!
0: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Tenebs! Tenebs! Ano yung nakita ko? Ba't may soju?
2: Hoy! Hoy!
0: Hoy!
2: Nakot ka talaga kay Kuya Pao! Terebe!
0: Oh, guys, Terebe, I think may mamemohan po dito ngayon mamaya sa ano sa gabi gabo.
2: Memo, memo, memo. Okay, magabon next. Oh, my cold 45. Next thing to do, lalagyan natin ng pepper, black pepper. Oy, specifically.
5: McCormick. McCormick is pretty much
2: ano, hindi na ako. In every kitchen. Ayan. And siguro wala na yun ang last step actually, right? Ang last thing to do na lang is to mix everything together, lahat ng ingredients na nilagay natin. Make sure, making it sure ma-incorporate talaga lahat ng lasa ng ingredients natin into one dito sa fried rice natin. Ayan. Ano nag-plump dito, pero it's okay naman. Grabe, fancy tattoo dyan.
0: Grabe, tattoo. Uy.
2: Okay. I think we're done with our fried rice. Wow. Ito na ang ating fried rice alaga. Bupat may pancit canton!
0: Uy!
2: Yeah! Ayan. Magabo, natapos na yung luto. Oh my God. Ayan ang ating fried rice alaga po. Ay, may shadow. Pero grabe. Oh, fried rice alaga po. Wow. So, yan na, naluto na.
1: Ito lang masabi ko, Gabo. Wait lang, nasa oh, na ba ano? Yung... wait lang, hinahanap ko yung... Yung JF Nene. Wait lang. Ito, ito, ito, ito. Ayan.
2: Oo.
1: Check, check mo yun, check mo yung JF.
2: My God. What if ayaw ko, Char lang? Tingnan ko nga.
0: Huh. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: Mekos. Alright. Now, naluto yung fried rice natin, mga gabo. Yan, kita nyo. May pasatawo.
1: Penge. I have my plate. Penge. I'm not kidding. I'm not kidding. May plato ko dito.
2: Sige, wait lang. Bukuha ako ng mga ano nyo. Ilang plato para sa mga kasama.
0: Yan ang sinasabi ko.
2: Yan. Malagay na ako ng platito dito. Ayun. My God. O, tatlo actually. Ayan. Ayan, kay LTG, kay Anima, kay Asti. Ayan.
1: Yay! Ayos. Ayos ang plato.
2: Ayos nga eh. May virtual ang bigay pa talaga eh. O.
1: Reminds me of coconut husks, but yeah.
2: Pero yun. Starving. Pero grabe no. What?
1: Sobrang tagal nagluto ni Gabo. 8:30 na mga kaibigan.
2: 8:30 na ba? Ay, oh, 8:30 na nga, grabe.
1: May kasama pang beer ang potek.
2: Kaya mag-beer muna tayo, char lang.
1: Led horse.
2: Oh my God.
1: Oh ayan. My God, these knockoffs.
2: Oh, ayan oh. Oh my God. Oh. Sa'yo, LTJ, kunin mo na. Oh, kunin mo na.
3: Give me some, Gabo.
2: No, char lang. I will give you some. Oh, yan, Anima, sa'yo to.
1: Thank
2: isang
1: you.
2: Plato para sa'yo. Yan.
1: Next naman,
2: si ano na, si Asti. Oh. One team muna, bago ko ibigay sa'yo.
1: Bango!
0: Oh, woo! Hindi pa ako nalala sa loto. Sige.
2: Pero yan na. O, sa'yo na to.
1: Pango?
0: Ang sarap!
2: Pero, huwag natin kalimutan si Cairo. Actually, may naanda na ako na isa. Oh, Cairo! What by TGF corn beef? Ayan. Cairo, if you're here, here's your virtual plate with fried rice. Ayan, kunin mo na. Ayan. At nakakain na ang lahat. Sarap. Oh, sabi ko nga sa'yo.
0: TGF corn beef.
2: Special fried rice. At dahil na paghanda ko na kayo mga gabo, ako naman ang titikim. Patikim na, man! Ay! Yeah!
0: Ay!
1: Ba't may mga root beer dyan?
0: Okay, akin na, isang can. Masarap kaya yan, TGF to root beer. Let's get. Aha na nga.
2: Actually, masarap ang root beer. Kasi kinalakihan ko na din, actually. Isa pa yan sa kinalakihan ko, root beer. Talagang hindi yan mawawala sa akin ang root beer. Ayan. Kuha na tayo mga gapo, fried rice. Ayan, kita nyo. Oh. Amoy na amoy. Mabango. Ayan. Ngayon, titikman na natin.
1: Mabango, di ba? Lilagyan mo ng downy.
2: Ano to, lapahan? Bira ka. Downy. Oh!
0: Boy!
2: Grabe! Maga po! Ayan. Katulad ng linya ni Ninong Rai. Alam, nahulog. The perfect bite.
0: Perfect bite.
2: Mmm. Sarap. Yun na. Tama ang sinabi ko. Yung oyster sauce na bibigay ng umami flavor sa fried rice natin. Kasi kung kung gagamitin natin yung toyo, ang malalasan na natin, alat lang. Yun alat lang. Oo, pero pag ginamit natin yung oyster, actually, parang dinasan toyo, pero dinagdag lang ng umami flavor yun. So, yun. Saan yung OST? Pakiano na lang, habang ako kumakain dito. Pero yan. Another bite, mga gabo.
1: Sayang walang peanut butter?
2: Wag! Bila kayo! Pero na nga mga gabo. Sige. Sarap sa gabo. Masarap talaga. Well, actually, natikman ko na to kanina eh. Kasi niluto ko na din para sa pamilya ko. Which is masarap naman din talaga. Pero, I hope mga gabo sa mga nagluluto dyan, na-try nyo din itong fried rice na ginawa ko. At least may guide na kayo kung paano yung step by step. So, yun. So, final verdict mga gabo. 9 out of 10. Masarap.
0: Sarap.
2: Oy! Shout out nga tayo sa mga nandito sa Mal Radio nga. Bye bye G! Oh my God. Shout out nga tayo sa mga gabo natin na nanonood. Okay, Tere B. Ano, zoom out ka. Andito ngayon, si Luigi. Si Mikalin, si AJ, Manila NCR, si
0: Manila
2: Uramet. No. Andito rin si Payotay Gaming, asyan kalina ba yan? Mr. Hintay, Animation, Arbeteki. Andito rin si Chairman, Kuya Pau. Andito rin si hello sa inyo. Oy, mga sakto, gabo.
1: Ay, gabo, pakainin mo naman si Kuya Pau. Let the chairman have his share.
2: Kuya Pao, kung nakikinig ka man. O ito,
0: nandito ako.
2: Baka ginugutom ka. Ayan, bibigyan na kita ng fried rice.
0: Thank para you. Sa inyo. Ano yan, Gabo? Dahil dyan, ano ka, plus 999,000 social credit.
2: Yes!
0: Masarap yan. Sarap, bay?
2: Yan, sarap po.
0: Lami.
2: Ayan, ito yung para to kay Kuya Pao, kasi special to para sa iyo.
0: Yeah.
2: Bibigay ko na to para sa iyo. Oh, virtual bigay. Oh. Ayan.
0: Ay, salamat. Nakuha ko na.
2: Well, nakuha na eh. Ayun na. Sarap. Adam Orelay approve. Ay.
0: Hoy, ano ba 'yung ginawa mo sa spa? Oh, na.
2: Hoy. Hoy, tingnan niyo yung Discord feed. Ang daming may nakahawak ng TG. Oh my God, yung logo ng Dutch Mill Delight. Yeah. pambira.
0: Kakaloka.
2: Grabe naman kayo. Kakaloka nga eh. Pero yun nga. Another bite mo na mga gabo. Bago mo na tayo mag-commercial break uli. Oh my God. The perfect bite for the third time.
0: Sarap! Ay, mali.
1: Sarap!
2: Oh, ay, wag na lang. You know what? Additional bite kasi ang sarap. Masarap. Masarap nga. Ayan. Again mga gabo, verdict ko talaga 9 out of 10. Okay, 9 out of 10 talaga. Ang sarap. Dahil sa sobrang sarap na bigay ko talaga sa ibang mga gabo natin na nagugutom. Sana naging masaya yung experience ng niluto ko ngayon. At sana, definitely, sa mga ulit ko sa mga nagluluto ngayon, sana magawa niyo rin itong dish na ginawa ko. Kasi masarap talaga. I would recommend ito yung mga gabo. Yes. I approve. Ayun. Sana andito rin si Gio para makikipman niya. Sayang, wala si Gio dito. They're busy pa yung sa Meraki, pero yeah, let him be na. Pero yeah. Sarap! Alright mga kapo, we have finally done our cooking segment with featuring our gabo na fried rice ala gabo. Yeah. Now, without further ado, mga gabo, time check po natin. Where's the sound effect? 8:37 na po ng gabi. At dahil dyan, magbabalik ang gabi! Gabo! Oh my God!
5: They basically yoink the entire physical disk platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
5: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
9: May nagbabalik.
10: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
9: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
11: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
12: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
9: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
13: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
9: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
14: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
15: Oras na para sa salita ng mansana.
14: Sa

0: nabilis yung naging biyahe ng dating House Speaker at tila baga ito ay sinadya, no? Nabanggit din kasi kanina ni Secretary John Vicremulia na ayaw nilang mang-abala papunta o yung ayaw nilang mang-abala, no, ng mga motorista sa pagpunta ni Romualdez doon sa kanyang iitan. And you know what this gives me, Brian, ano? Binibigay nito yung vibe ng katulad nung paglipat kay Pork Barrels Camp Queen Janet Lim Napoles papuntang Santa Rosa. At matindi yung level of planning and coordination na ginawa para i-execute itong ganitong klase ng operasyon. You and I have been covering convoys like this, Brian, and masasabi kong tila baga sinadya nilang gawin ito ng medyo late ng gabi upang hindi nga makaabala sa flow ng traffic, especially hindi pa yata sa area.
1: Oh, definitely, no? Alam natin na yung binadaanan ngayon ng convoy at na mismong ni dating House Speaker Romualdez, notorious ang Commonwealth Avenue pagdating sa traffic, lalo na ngayong Manic Monday rush hour. So, kaya malamang minabuti ng mga otoridad na ngayong gabi gawin yung paglipat sa kanya sa New Quezon City Jail male dormitory sa May Payatas Road po yan. So medyo may kalayuan dito sa sentro ng Quezon City, ano? Pero kumbaga, ang init pa rin nandoon ang sentro ng balita ngayon, kaya nga ating binabantayan ngayong gabi. Actually, Paolo, sige, for the context, for the guidance of our viewers, bigyan natin sila ng paunting konteksto. Paano nga ba tayo humantong sa gabing ito na mayroong paglipat galing sa PGH? Eh, di ba parang itong mga nakaraang araw lang, nakita natin na nasa ospital si Romualdez dahil sa mga iniindang na kondisyon, iniindang sakit, no? So, Paolo?
0: Oo, Brian, una sa lahat, nagsimula ang lahat ng ito nung nakalkal yung flood control scandal. Ipinag-utos kaninang umaga, no, ni Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglipat kay Romualdez sa kustodiya, no, ng New Quezon City Jail. Yan ay matapos na ma-confine siya sa dalawang ospital. Last week lamang nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez at makaraan ng ilang araw nitong weekend nilipat siya sa kustodiya ng Philippine General Hospital, which is a public hospital, no? Kung titingnan natin ang konteksto kasi, Brian, magkaiba ito sa naging paglipat kay Senator Jinggoy Estrada o maging kay Senator Rodante Margoleta, na kung saan idiniretso sila kung hindi man sa kulungan sa Payatas sa isang public hospital. In the case of Senator Margoleta, inilipat sila doon sa PNP General Hospital dyan sa may area ng Camp Crame. And as we know, Brian, high security area yan at hindi basta-basta mapapasok. Pero I think what we have to take cognizance of the fact na the former speaker is the cousin of the president and he was allowed to stay in the hospital, in a private hospital, for some time. So I think yan ang ikinagagalit ng maraming kritiko ng administrasyon kung bakit tila baga nagkakaroon ng special treatment to a point na yung pagkuha ng kanyang mugshot, ipinatong yung kulay orange na damit, naka-blurred yung kanyang mata. Maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit ito pinapayagan sa kaloob ng kasalukuyang administrasyon when the critics of the administration had to, with all due respect, follow certain procedures?
1: Kumbaga, isang victory of some sort itong pagkaka-aresto kay Romualdez, at ito ngayong binabantayan natin na paglipat sa kanya sa kulungan, sa detention. Pero syempre, isang tao lang si Romualdez at marami pang taong tinutugis kaugnay na ng anumalyaw ng investigasyong ito sa flood control, kabilang dyan at hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap na si Acobicol o dating Acobicol Representative Zaldico. Paolo?
0: Napakadaming pieces to the puzzle, Brian. You and I have been covering breaking news
2: for the last decade or so.
0: Alam natin kapag may ganitong story. Teka lamang, eto na, Brian, at mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay po, sa ating mga affiliates across the country, sa buong bansa, ibinababa na po ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakarating na po sila sa oras po natin na 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng gabi. Nakarating na po sa Payatas, sa New Quezon City Jail, ang convoy ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon ay ibinabalik

0: optics of this, Brian, the optics of this entire operation, maaring may matuwa, maaring may hindi matuwa, maaring may mainis, pero inaalam natin sa ngayon kung nasaan ang mismong convoy, no? So, sa mga nakikinig po sa atin online and on air sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, if you're just joining us, this is breaking news. Nakarating na po sa Quezon City Jail si dating Speaker Martin Romualdez. Inaabangan po ngayon ang kanyang paglabas ng o ang paglabas ng kanyang convoy dito po sa labas ng New Quezon City Jail. At sa ngayon ay medyo matindi yung pagbabantay ng mga kasamahan natin sa media, maging ng mga pulis, ng mga jail officers, no, dyan sa BJMP dito sa labas ng Quezon City Jail, New Quezon City Jail sa Tayatas.
1: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kasama po ng aking mga kasamang senators, judge, marami pong salamat sa inyong kasama si CJ Davide pagpapayo sa amin ngayong maghapon. Retired na po kayo, pinagtrabaho pa po namin kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal kay Inang Bayan.
2: Retired po, pero hindi retarded.
1: Obvious na obvious po sa bawat isang nanonood. Hindi lang po kami sa floor. Lahat po sa gallery at dun po sa live stream din po. Unahin ko na po yung pangalawang tanong ko sana dahil para kay CJ Panganiban bago po kayo makaalis. So, paano po yung gagawin sa mga senators judge na nakapag-oath pero sa anumang dahilan ay willfully, continuously, hindi pumapasok, hindi lumalahok dito sa impeachment trial? Sa tingin nyo po ba ay kasama pa rin po sila sa denominator at bibilangin po?
2: Well, unang-una po, talagang sinabi ko na yon na kung hindi sila naririto, kasama ninyo, inobserbahan yung mga testigo, ini-examine yung mga dokumento, hindi sila nakapagbibigay ng tamang husga. Kaya po, kung ako sila, sapagkat, because they are not in a position to render judgment, a truthful and fair judgment, I would even voluntarily inhibit, desist from voting. Kaya po, ang sa akin po ay practical sa tao. Hindi na po ako nagsasite ng mga cases sa Supreme Court. There are many, pro and contra. But I appeal to your sense of right and wrong. Yung po yung napag-aralan natin sa elementary school pa eh. Right conduct, di po ba? Yun po ang akin, sapagkat taal po sa ating mga kababayan ang humanap ng katotohanan at humanap din ng pantay-pantay na paghusga. Truth and fairness, dalawa lang naman po ang sinasabi ko. Wala po akong masyadong requirements. If you can render your decision based on truth and fairness, then so, render that judgment. If you cannot, then you shouldn't be counted, because you will be diminishing the effort and the voice of those who are here present, trying to find the truth and trying to be fair.
1: Maraming salamat po, CJ Panganiban. At habang nandito pa kayo, baka gusto nyo ring tugunan yung mga tanong na itatanong ko naman sa ibang amicus curiae.
2: Maski po sa private, pwede ako sumagot?
1: Ano po, sir?
2: Maski po sa privado na conversation natin, pwede ako sumagot?
1: Ah, well...
2: Dalaga naman po kayo.
3: Can you confirm?
1: Ibang mga tanong pa po, itatanong ko, Mr. Presiding Officer, sa ating mga amicus curiae. At ipagpapasalamat ko po yung
2: hindi ko po nasabi. Itatanin ako.
1: I'm sure marami pong nagnunod niyan, CJ Panganiban. Salamat po.
4: I think it is better to start thinking about

0: sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Din na.
2: Hi guys. Today, kakain ako ng fried chicken. Oh, po***** ng fried chicken na yan. Pangit lasa b***** ko. Sira b***** ko. Sira b***** gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan? Nasa public space tayo.
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken?
2: Oh, edi dito ka na lang sa...

0: dyan. Oh my God! Welcome to Kathmandu!
1: Lar. Tanggalin mo yung Lar, Sen. Tanggalin mo. Balik mo yung Sen logo.
0: Oh. Ano tatanggalin natin? Terby, tanggal daw. Ay, oo nga pala yun. Yung baba nga pala, hindi pa nakapalitan.
1: Kita mo yun?
2: Nakakap.
0: Oy, Terby, tanggalin mo daw yan. Utos yan ni ano.
1: Wala na pong TGON. Except sa Panmid, meron pang TGON. Pero wala na pong TGON. Tama na po, mag-move on na po kayo dun. Diba, kagaya nga sa statement, diba?
0: Oo. Oh.
1: Mismo pa rin ba siya? Mag-move on ka na, diba?
0: Tama.
1: Kaya yun, nais ko lang talaga sabihin na kailangan natin i-airy to sa broadcast.
0: Ayan. Yan yung gagawin natin from now on. Pero yes, yan ang ating natin hashtag ngayong gabi. Wala pa rin tatalo sa hashtag natin ngayong gabi. Ayan, no? Yan, no?
3: Sen, oh. Sen. Ito oh. Ang sasabi ko. Wala pong kami parang sila.
0: Weh.
1: Terby, check mo. Terby, check mo TOC chat. Check mo TOC chat, Terby. Meron akong ipa-play sana para sa bayan. Para sa smile naming mahal. Diba?
0: Oh, para sa smile natin. Para sa smile nating mahal, magugulat. Pati si Mef magugulat, kakabila na yan.
1: Magugulat talaga yan si Mef.
0: Tama.
1: Mga Giganatics, ito po ang ating statement ng Smile Media Group sa pangyayari.

0: 나 전화. 야.
1: 'Yan po ang statement ng Fine Media Group.
0: Pati ba naman yung hashtag natin ngayong gabi? Ginatasan pa talaga. By the way, fun fact, dyan po nang galing yung ano. Yung hashtag na yan ay galing sa isang certain SMP na parehas po kami miyembro. Pero hindi kami ano. Sayang, tulog si ano eh. Tulog ang ating kumpadre nating si RJ. Pero that's understandable, no? Anyways, mayang gabi sa inyong tanan. Sige. Mayang gabi sa inyo tanan. Welcome sa atong paboritong programa tuwing Miyerkules ng gabi. Miyerkules na ba? Ano ba yan? Miyerkules lang? Bilis ng o... Bilis ng ano? Calendar? Webes na...
1: Gagago, sir! Si Raulo! Miyerkules ng be confirmed. Dahil dyan, ikakasal po namin yan sa October 16 sa May Tulugan.
0: Let's go! Tere Mips!
1: Abangan po sa... Hindi po pa sa...
0: Ayan na nga! Nauubo na nga! Oh
1: my God! Nalabas na ang kaluluwa ko!
0: Excuse me po! Hindi daw po yung coronavirus!
1: October 16 po sa May Tulugan, alas 11 ng gabi, may kasalan po mangyayari. Si Sen po ang magiging pastor kahit gusto ni Jay po yung trabaho.
0: Yes po. Allow me to be your pastor, Sen. Quibs.
2: Ay, na po ang October 16, mahamisa
0: na ay. Awa na lang, Mips. Awa na lang. Tinrider mo si Terebiar. Parapan, oh.
2: Hello.
1: Maps, i-play mo ulit yung video. Basta ang importante talaga, paki-ulit yung video, Terebi.

0: Dahil dyan, ipa-play po natin yan sa sign off po natin yan. Okay, abangan nyo po yan. At saka sa sign off natin bukas.
1: Yes. And dahil dyan, meron na naman tayong bagong opening starting this Monday. Eto na naman. May bago na naman tayong opening leching. But that's okay, you know?
0: Pag-usapan po natin, pagigan next week siguro, ano? Kung nangyayari na yun sa Philippines, internet natin.
1: Ah, yes, oo. Internet na bulok, sistema na bulok. Tapos, block access na yung na bulok.
0: hashtag, try us again, Globe. Pati rin si Dito, ano, si Smart, PLDC.
1: Tama. Lahat na. Pati si Meps. Ay.
0: Oh. Si Meps. Del. Alam mo, kanina pa ako si
1: Lahat na yan. Sen,
2: ba't mo na naman kanina damay? Nanahimik ako.
1: Alam mo kung bakit? Huh? Punta ako Sabado. Susubukan ko, kahit may bagyo. Umulan man o umaraw, kahit ang dulay di matanaw ay.
0: Alam mo sana, Sen, kung intrusive task ko lang, kung makikita ko yung pagmumukha ng ano natin, tatay natin, ito yung sana ipa-play ko.
1: Yung ano, yung sumasayaw na ano, yung sumasayaw, yung nagdi-disco na ano, doon sa PBZ2. Yung nagdi-disco tapos nagsuspawn.
0: Tapos kanina rinig mo siguro yung...
1: Ay, oo.
0: Tira, birada! Ay, iba pala yun.
1: Ano?
0: Iba pala yun. Mali. Wrong.
1: Puta, regista. Pwede yan sa ano, ah. Pwede yan sa ating mga brodies dyan sa RK-Dub. Oy, shoutout nga pala, no, sa ating mga kapanalig natin sa pananampalataya, mga kagikanatics natin, mga worldwide gikanatics, mga certified gikanatics, pati na rin ang ano si ating chief for Cool FM, walang iba kundi si Meps. Pangalan pa lang daw Baklitos na.
0: Po, excuse me po. Hindi po yan corona, bakit
3: dapat kakanta tayo ng ano?

0: pre.
1: Pero importante siya, ang importante dito sa araw-araw birthday ni Mips.
2: Tama.
1: Kaya yeah, sa celebrate po natin yan ng happy birthday.
0: Araw-araw din, may masisip.
2: Oo. Oh. Mips, happy birthday, more bolas to come. Ay.
1: Tama.
0: Happy more sisigain mo, no black to come.
2: Tama.
3: The power of two!
2: Kaya ang programang ito ay nandit sa inyo ng Euromaps. Basta't Euromaps, sigurado.
3: What the fuck are you doing?
1: Gago.
0: Gagi.
3: Ano mo nangyayin mo naman?
2: Ang random na. Uy, just to let you know, ha? Ayan. Just to let you know, a lot of you are probably wondering kung bakit walang kabayag last night, no? There's a reason for that one, and that reason is because nagtataping kami sa loob ng Mary Grace.
3: What the fuck are you doing?
2: Seryoso kami doon.
1: What the fuck are you doing?
2: Mary Grace. Di ba yung picture ko sa announcements kagabi, nandun ako sa cafe ni Mary Grace?
1: Hindi. Ang Sen, ang tanong ko kasi sa iyo, Sen, is...
3: The fuck are you
1: doing? Sa loob ng Mary Grace.
2: Let's say, galawang MSA. No, just kidding. Bumili lang ako ng ano, ng product nila. Endorso ko sana eh. Ay...
0: Ay, inom ka ng ano dyan, soul milk dyan.
2: Ayun na nga, yung headline. Yun na nga. Mga tablak ni Nexira.
4: Sa ulo ng mga news. Magbabagang malita, monoblock ni Meps nasira.
0: Yan na ba yung tinatawag na ano, literal na breaking news?
2: Literal na breaking news yan. Literal na breaking news, Meps at Monoblock nagka-organic encounter.
1: Uy, God!
2: Kaya, shout out sa mga nagma-manufacture ng mga Monoblock dyan, pa-deliver nyo na kay Meps. Magsaset yan ng world record.
0: Tama.
2: Kesa naman yung mga karton ng soft drinks nung inupuan ng bata, tapos AI pala yun. Tapos yung gagawin na lang natin, trono ng Monoblock eh, Meps. At least hindi yun AI. Payag ka nun, Meps. Payag ka nun, Meps. Tapos yung...
4: Mukhang AI.
5: Malang-awan yun na, please. Nakamove on na ako sa Monoblock. Uy.
0: Walang mag-move.
2: Ginawa niyo naman.
5: Kasi na nga ako eh.
1: Walang mag-move on sa monopack na yan, Snaps. Tandaan mo yan.
2: Walang mag-move on. Wala. Sige, di ba gusto mo move on? Punta tayo, escalator.
1: Pabirang yan. In-expose.
2: Di ba? Gusto mo move on, di ba? Escalator tayo. Doon tayo sa plaza. Ano tayo? Karera tayo! Gawa po mo, Mep! Pwede tayo ramuan! Ano naman tayo sa ayan o, yan yung context mga kagika natin. Ayan o, gawa po mo, Mep! Pwede pa hiram 150.
1: Uy!
0: Nooy!
2: Ayan, ayun na nga, napagalit na tuloy ako ni Mama!
1: Uy!
0: Uy!
2: Ang ingay daw
0: ganito. Huwag mong subukan.
2: Mips! Oy, siya nga pala, no? Ang ganda ng ano, tawag dito. Ang ganda ng ating debut of a 30-minute na teleserye natin. And good thing, dahil ganito na yung ating official time slot, I'm happy to say na ang ating teleserye format will now be 30 minutes. Yes, 30 minutes na yung ating...
1: Nag-effort pa si Sen, guys. Alam niyo, guys, malaming tubig ang ginamit ni Sen. Tama.
2: And also, just to let you know, ha, next week, sa muling pagbabalik ng kabayag, makikita niyo na, guys, yung taping namin sa loob ng Mary Grace.
1: Ayun lang.
2: Kaya apat na
1: yun lang. At yun lang, Sin. Ano?
2: Oh, bakit? Debut ko na ba? Ay.
1: Ay, hindi.
2: Big lang ganun eh, no?
1: DJ Sen. Oh. In-expect ko mamaya, dapat ma-play ulit yung video niyan kanina. Sa sign off at sa sign on at sign off.
2: Ay, oo. Dapat, oy, mandatory na yun ha. Take note.
1: Mandatory smile at saka sa cool. Dapat sa cool din yan, pati sa D-sex.
2: Tama. Proclamation number 1081.
1: DJ Sen naman, wag naman ganun doon, no?
2: Proclamation number 1081, also known as the mandatory usage of suma pa rin siya. Mag-move on ka na. Oh, 11:46 na ng ating oras.
1: Tung sahur, tralaleo, tralala, tung
2: sahur. Promote ko nga pala, no? Promote ko nga pala, no?
1: Ano ba yan, TRFC?
2: Yan ba yung tinatawag nating in love with the TOCs? Terebi, mag-ayos ka. Sinasabi ko sa'yo.
1: Ayos ka, Terebi. Tandaan mo yan. Magbago na po tayong lahat.
2: O, tama. Magbago na tayo. Di na tayo bago.
1: Kailangan na po natin magbago sapagkat hindi na po pwede ganyanan.
2: Ang hindi lang po magbabago, kami lang ni Jay.
1: Tama. Kami mga... Always na kami maging ano yan.
2: Ano yun?
6: Ni Jesus ako.
1: Sabi, ay, ito! Miss! From birang yan.
6: Nakita ko sa side shot kanina. Ako. Sabi ni Terebi, miss it si RJ.
1: Naku po! Tinatanda ka si RJ!
2: Ang tanong doon, Meps, di ba blind item yan? Ang tanong doon, nato-turn on ba siya?
1: Nakot po!
0: Yo, eh, what?
1: Talaga. Why? Debbie, pakisagot nga.
2: Ay, sinabi pa talaga dun sa source talaga mismo.
1: Gags.
2: Wala pa! Okay, nagsagot na yung blind item. Wala pa na.
1: Anong wala pa? Oh my God.
0: Wala pa.
1: At kanag-alab yung kakayaan ko.
2: Tapos bigla sasabihin, Terebi, lalaki ako! Uy, Terebi, mag-ayos ka.
1: Mag-si-ayos ka, Terebi, seryo. Mag-si-ayos ka talaga, Terebi.
2: Narinig ko na rin ako ni Mama!
3: Mama! Oh my God! Bakit Mama ba talaga?
2: Tayo. Manang-mana ka talaga sa Mama mo, Mips! Everett, manager ng Cool FM.
1: Si Everett, manager ng Cool FM.
2: Ay, lobat na pala si ano? Lobat na pala si Tita Meps, kaya pala. Sayang.
1: Tita Meps, na brown out.
2: Tama. Oh, siya nga pala, no? Meron pong dahilan kung bakit Nepal yung ating flag background ngayong gabi. Of course, you know what will happen kung ano man ang mangyari sa social media ng ating bansa. And we will get to, we will get there.
1: Huwag na pa tayo mag-cover niyan, eh.
2: Talaga. Kaya abangan nyo, guys. Susugod tayo.
1: Susugod tayo sa bahay ni Senny Boy. Tama. Boy.
2: Mag-ano tayo? Punitin ang sedula.
1: Anong susubo tayo? Uy, Terebi, pagbira ka. Bastos.
2: Kaya pala crush mo si Meps eh. Kaya palang hashtag natin ngayong gabi, hashtag GSSPSS Love You Meps from Terebi.
0: Ay.
2: Sa ating mga ano, sa ating mga
1: Giganatics.
2: Oh, sa ating mga Giganatics diyan. And syempre sa ating mga keyboard warrior diyan sa mga troll farms natin, i-flood nyo yan ng hashtag Love You Maps from Terebi. And of course, roll call tayo. Smile, present, 'di ba? Of course, you have cool. Yan rin ang ano. Ang genre ng transmitter ng mga Navarro, present.
1: Present.
2: Of course. Ang Andyan na rin si Meps na lobat na, ayaw pa rin mag-charge kasi alam mo kung bakit, tinititigan pa rin niya si Terebi kaya ayaw niya mag-charge.
0: Nako po, sus, kaya mag-usip. Pala, kaya pala.
6: Kaya naman pala eh.
2: Eh, syempre. Once na
6: syempre, pagmahal mo, mahal din talaga yan.
2: And of course, ito, as the saying goes, kapag na mismo, pwedeng balikan. Ayan.
6: Hindi, pag na mismo, mag-move on ka na.
2: Ay, tama. Tama naman.
6: Kaya naman, Terebi, pakita yung ulit.
2: Tama.
0: Naka-charge naman daw pala yung phone. Naka-charge. Kanina pa daw pala sina-charge. Kasi ayaw niyang ma-miss yung mga kaganapan kay Terebi.
2: Ay, oo. Oh. Kasi oh. yung kaganapan na mangyayari, eh, magmi-meet up sila. Magmi-meet up sila, tapos magsisira sila ng monoblock. Uy, siya nga pala ha.
6: DJ Sen, ang pangit ng edit ko sa, alam mo guys, meron akong reklamo para sa mga gikanatik sa video. Bakit pag philosophy ang subject, bakit mo kami pinagja-jugging?
2: Oo nga naman. What? Tama nga naman.
6: Bakit pag philosophy ang subject, bakit ang performance tas mag-jugging, mag-push up, mag-curl up?
2: Tama nga naman.
6: Nang 5 times at kailangan mo daw i-record sa notebook, sa cellphone, gawan daw ng vlog. Alam mo ba ilan nakuha kong grado? 90 out of 100. Pambihirin yan. Ang galing talaga. No, ang pangit pa naman ng edit ko. Nilagyan ko pa naman ng tambayang kwadro. Abada.
2: Oh my God.
6: Derby! Ano yan?
0: Derby! Ano yun sa side chat?
6: By the way, Derby, pakiplay po ang statement po ng Smile Media Group. Dapat lang.
0: Yan. Nag-distort.
2: Nag-distort na yun.
6: Nag-distort niya.
2: Nag-distort na yun. Reminds me of ano? Reminds me dun sa transmission ng arcade. Dapat siya nga pala sa ating mga Brodies dyan. And of course, the BBC. The Brodies Broadcasting Consortium. Andyan ang RKDub 107.1 na nakasimulcast po sa atin ngayong gabing ito ng Wednesday na in 7 minutes ay magiging Thursday na. Aray!
6: Aray 24 mo!
2: 24 na bukas.
0: Aray!
2: 24 na bukas. And of course, promote ko lang ang mga kagikanatics. Ito, 60-40 ako sa Monday. There's a reason why. Magpo-podcast kami on Monday.
6: Yun lang.
2: And apparently,
6: the Boto Mesa podcast ay...
2: Ah, yes. Boto Mesa talaga yung podcast namin. No, just kidding. Yung format kasi ng podcast namin, more dun sa programming LPG, which is yung ito ang confessions. Kaya abangan guys.
4: Naranasan mo na ba? Ay, mali.
2: Yung...
4: Ay. Mali.
2: Naranasan mo na ba ang iyong?
6: Tapos ang importante, susunod na po sa Smile Media Group. The Classic Hits. Oh,
2: ito na. Classic.
6: Ay, The Classic Hits. No, hindi pala. Hindi pala The Classic Hits.
2: It's Classic Hits. Classic Hits. Wala nang bawian. Terebi.
6: Hindi.
2: Take note. Yung kagaya ni Meps na i-ere daw siya ng Tita Meps.
6: Shut up. Shut up ka. Manahimik ka. DJ Zen.
2: Ay, wow.
6: Gusto mo isumbong kita sa CACC?
2: Freedom of the press, boy!
6: Isumbong kita sa CICC. Sinasabi mo ito yung rason bakit naging radical ang bata.
2: Ano?
0: Yo, what?
2: Ano?
6: Anyways, susunod na po sa Smile Media Group, The School! Yay! Magbabayo na naman si MSA!
2: Ito na naman tayo sa Touch by Touch, eh, no?
6: Touch! Bye, that's...
0: Proper 2 to 4 a.m. Tita Meps Magazine!
6: Tama! 2 to 4 a.m. every day! Tita Meps Magazine!
2: Magbabasa na yan! Magbabasa na yan!
6: Tita Meps Magazine!
1: At syempre po, syempre po. Ito, manood po kayo ng May Tulugan sa Biyernes. Mahalagang anunsyo po, very importante. Diba, Sen?
2: Tama, tama.
1: Sa sobrang halaga, mapaparating ka talaga kung gaano ba kahalaga ang show ni Sen.
2: Tama.
1: And, kung pwede na daw ibenta sa loob ng 20 pesos, eh, palay po.
6: At bukas pala sa Blue Talk,
1: mag-send na kasi aabot
6: ng litay.
2: Uy! Uy! Jeremy, wow. Mato pinapakita yun! Ano yun?
1: Sa Black Serba naman! Sa Black Serba naman!
2: Pinapakita ni Jeremy yung bago nating tahanan.
1: Jesus. Hanggang sa loob! Hanggang sa loob! Hanggang sa mali! Kita-kita po tayo! Tapos susunod na kabanata. Alaman po, si ang attorney Geometric Kamatis.
2: At mula sa bulwagang pambalitaan ni Mark.
1: Ito na naman tayo.
0: Ni Mark.
2: Ito na naman tayo eh. Tahimik lang.
6: Ay, Manila NCR.
2: Oy, oo, Manila NCR.
6: AJ, Manila NCR.
2: Manila NCR, tapos...
1: Kaya doon na naman si Mebs. Manila NCR na naman si Mebs.
2: Manila NCR.
3: Morning, Smiley.
0: Gusto mo yan, Cavite.
3: Kaya na tayo sa AJ, Manila NCR Manila na naman tayo.
1: Basta importante, pagpatating na ng vibe...
6: Ang mahalaga.
1: Itanong niyo isa sa mga vibe jack doon, pa-shoutout niyo kay AJ Manila NCR.
2: Noted.
1: Alam mo naman sino
6: si
1: yung alam mo naman
6: si Quinay ay
1: si Quinay. Oh. Aray mo.
3: Ayop ka, Terebi.
1: Maganda, maraming salamat.
2: Terebi dahil diyan. Kakamustahin ko na rin.
3: Oy.
1: Sinensor.
2: Sinensor.
6: Ana Ramsey.
2: Sinensor! Oy, Terebi! Nagpo-proclamation 1081 ka ba?
6: Ayan na lang, guys, sa Smigus!
1: Hanggang sa muli, mga kaibigan, tiyan po na buong Smile Media Group para sa Pilipinas naming mahal. Ako naman po ulit, ang attorney Geometric Sebin Kamatis Sandoval Arceta Herrera Navarro Magazine Gaming Ansaldo Mamon.
3: Hello.
2: Meron pa ba yung dagdag dyan?
1: Ayaw mo pala, Barcelona, Asdiasis.
2: Tama.
1: Meron pa nga.
2: Kinalimutan pa talaga si Chairman eh.
6: Oshimachi.
2: No?
1: Meron pa dito.
2: Dali. News to stop na.
1: Celestial. Gainza.
3: Lalaote na tayo, katin
1: lahat na. O sige, ikaw na, Sen. Yung ano mo, outro mo.
2: Hanggang sa susunod na linggo.
1: Hindi, wala pa mo yung pangalan mo. Di ka nila.
2: Hanggang sa susunod na linggo ng inyong paboritong kakwentuhan.
6: 3, 2, 1. Alas 12 na.
2: Merry Christmas! Dito po ang Senny Boy Gold. See you next week dito lang sa Senny Boy Gold!
1: Para sa Smile at sa Pilipinas naming mahal.

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi talaga kita marinig, kaya nga hindi ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: May nagbabalik.
7: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
6: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
8: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
9: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang, yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
6: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
10: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
6: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
12: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
13: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
14: MNL 48
12: with us.
14: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Klak-klak.
14: Sa kada po na maglaro.
12: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: a one-on. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. They basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try yeah. to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon. Eh.
0: Join us again for a new wake-up talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawa. Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
10: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na
0: maglaro. Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
7: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Kalokohan,

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Therapy! Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you!
5: Mag-isala na sa tambay na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.

0: Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
3: oras na para sa salita ng man.